kayo sugar on azar lre azing ko le kukuik aya kahtok nahtok nanitti kangi wahtok nanitti kaman nahtok nanitti awul lahtok nanaku nam kutati nanak kwani kwani ang ayok ni ni astukut qin nu isqarmi on taw gotam kutta am kutang yugallereqoy gunaqsarik yugallerequllam ngam kutwat nayuqut an jam kikhon khya giilqlaw itqnaqja an jumin kokin qayami jumanka uyamin gamugarut amugartami kuyami taqut piq ugun khani khagiilqlaw itqnaqta ayak kahtuk nahtuananiti tangi wahtuananiti kaman nahtuananiti tatam suku pamakan kiloan anna tatam suku pamakan kiloan gati ungahtik kwani kwani ang ayok ni ayok ni astukut kain nuis kormi ang nambago na tang takun kiliw ka sa tao na ni takilo at ikpawaw ta yuvrik kanaw ka takhtuk pirasin ni orang tiyuk fayag araw ka tukut kwani matilu tinggak tiyulrit samgnasuulutin abuzzarluni kaigamisun khlaasini tukangnaqsuni mkhlaakharlu kittua yaqsiqhtami ayaakkasiinniq tukaassaq kanani ayaakkartoq qunaxtoqanranitti kangi wahtoqanranitti qamaanxtoqanranitti matemuk nak muka payah payah pun tak kasih nyok bihina cuk fak fak agai khusuk ikhnan kekata wani tanghan anwar kha tanghan ka wani aja muka nasulu tinga matematis hatnya kertmi an kepak kha bihina uzzuk nakhsetn anna nornritan kattoya hasan gun gani watit hinarsama jin mitam toya qsinga pagakhsit takhkna qsinganak anna nasunritan kasan gun gani narsunga amjiunu kataqa kai knahtuk jukang nakakhsinia ayak kasini ka kai khsuwak nah, tuan raniti, ngi wah tuan raniti, kaman tuan raniti, on mukapak ha, angu yah tu kasih ni amum kingan, oh, nah sini luki am nanglek tu aja kau mukasun naik nikai, on mukapak ha panguk jamio, pamiokun kasih ni mungkin kita masukan. An kacamis tayo kung tungcingi kasi niyo nito na nakolok kami kasi nung mamtah siya ni an kacamis kinya siya ni umiyan na siya sin tuk pagkolok naman kagilsin niya tayo kapiga siya agkolok ka chanit mo an tuk tuk pagkakakakakakak agkolok ka imtakatak nam tipris nga Pagkakta may pisina Umi, kakwani ko pinakikis ko mga toy Agalo ko kunay maksug kakakawang kong pakangay tamkin Ah, toy, pinakikangay tamkin